Mwana kachiro sa hae fie Betu mpapa Ena ontia sibiyo Sana betu mami Ena ontia sibiyo Unye bipa upe nasem Oh ena ontia sibiyo Mwana kachiro sa hae fie Ah Mibise kwa shemise Yabri penji na ano Lebi Sa wutu nasi sa uye wela Sa mansiye Sa uye nsa mansiya Olise wa Ya udipa udi shahi Wankasa Ya udi shahi Ti hai fiana Hey

kenkan a ose sumi nyame meka se meye bibi na obi atumi asi me kwan se nyame ka so okwa ma hwan na begyina nyame anim wa kono na nipa ko na di nkwini nti na kame aye se wo wo mmemu bi o nyame take over ayete se ne a boxes yi wo ring mu na yesi ba mo bi sa na nua owa ho de esin di obo no no eye ne partner gina ho di ohwa ne se obebo modie pia ne to asen kakran kakran kakran kakran na wa ben no oben no jade ne nsa ebo ne nsa ye ma ne we take over eno no onipa kono ho ye den se na indi 3 minutes kura na chere se wa bone knockout ape ba bi afa na nia na nko ntumi nko ya ma ne nsa so so no na edi nkunim odofo sa ne nyame ba ba ye o eye mfanto ho na me ye sa ne nyame oji okuna ko ama ne ma ware ma ne ma wo ma ne edi eka ba enfri ne ma bi a waye ye ya na wo hunu ne nti esese ba sa ne edi yare na ba na wanu munura no ma no mano mano mnansu enjai ni enfa kumatoye mumba awonchiri ni ohia ohun babiesi eje djuma sei di besi ne ahwodi bia ana mamenka ne se okwan bia resese ufaso na nka wunya bi no ufaso wunya abrantie ababa wa wawie school watura applications atura ya ne aka kire so bra interview na di wani age na ukwo interview wani age sa ukwa yes we hear from us and that is the end obati yenka no anu no na so CV nka semie ni ho urade be kasa ma wati o say metwe na sase hu ni mkunu na ohu ena mehu me manfo mobo ewurade be ma ne mobro hu na ye kese ye wo so ewurade mobro hu na de bone che ti sam fumso bi mpo na waya Jesus moje ni nti fumso na wo ye na de so haw na ba o se obetwe ne man hu o se obetwe ne man hu ni nkunu na wo hu ne manfo mobo nyame be hu wo mobo na wa che wo if your time for say mu ne yawo na mane hunu ene na titi mu ewo yesu di mu o se hwe merebre mu aduane ensamuru na mame na mere nsamu memma ahohura amaame mu bio oh praise god oh atada bi na se menka ne se bronya menka ne sa fashe bi adu na munyira ama kwa kwesia ebusua sia atada bi a wo be hwe wo ho a wa obi anka ahwe nkyere wo but wa otumi hu ho se watom ebi dia ya na ya ho mete kura ne se ebi a enkuma na edi wachi no anya ba bi agyina na wo kwa enko na wo ba emma na wo hu the course ewurade se me mebo wa mane se o ya de fufuru bi na odene mobro nhunu ebe hunu mobo na obeba be show na obe show a obema wanya aduane adi ame de kire se eye fufu a wawasi wanim na wutiti a hyawa no eno nso wone part but nyame be ma wade be ma wukoma so yem ade be ma woni suo apepa ade be ma wodadwen wukoda na efri ho nyame be ye wo ho sentre ne obe ye ade a wankasa na be ye wo nwanwa na wabisa se eye den na wabotia obi bisa se eye den a wabotia se fu nyankopon di ah Urade se obema wa didi ame oro ma hohora oro me nguase ma osubio no so be yi wa hohora na fie ko obe yi wa hohora na fie ho na ano na penina se edu se Israel menyina akoshia wo Shilo na wakosum nyame abo nyame afore edi won adanse e na se hana ne ne kora no ekobia bible se wodu nipa ne ntam nipa ne mfimfini a o hye na ye mujasa o ko frantoma wo yenye de ehiani wo tese ensam a efri okora ne num ba no eya hohora nsam won ebe sere sere minim se wadu ahunu bi da se obi ani nna